0: Adam, khawanya bukan lansang ini, kita juga parang pari. Maka moga perhatian sebuah hujan cun, tersebut masuk ke kota buye.
1: Kuamu bersilo beritamu bersin, kongya syukhe, MCDM, kaya liki tanwiyo kuari kya jenu, hesu telu bersina kaya lingu naba, pama kure nabre. Kelulu ri kya jenu ma, topu sobu silo nidu hibha khali sina, pachepu silo su nidu lila suliho khali si jenu. Prama jepu klima aplomu si akheta nidu na kasa poshina aplomu si puena ro. Metata juni prapa nidu tesu siangye, KECD upload mui naro, alih kuichani di teme chodo thikik lo upload musi nilo ori gajinu hesu telu besi pa. Topu subu sile uni di hipta khali si na pachapu sile su siani di li le sule ho khali si yinu. Pramechipu glema upload musi asha pa ni di na kasa poshin upload dupui naro. Metatu, jiprabani di tesu si anye, Korean Education and Culture Department, KECD upload mu ina ro, aku cahani di tempat itu, tiki kalau upload mu sini lupa ina bre. Kalau upload mu sini ina ro, besok lain lagi na siung izin ro, aku tani di kesepasi na upload itu.
2: Semana engkau mau ngau lain ni bila? Jom abiye ya tak semana ngau shopui ni duri dua penguin yang sibar. Lo siam lo be, mida sunet du ya da si si tong sao nai mo ku be ma yu lai ba. Pi wa yong ye tog gong ni ni ne, na ya da ne pie zong bi ju ya me piet san lo net de ni li ne, pi wa yong san lo mo hing a an ne to. Hi yi gu bu mu li bin si bi, na ya da tu ge si me, pi wa yong a si da an ne de ya nai ma vi. Pa jang pi wa yong u ju che de na le. Jamma yi ne nyinyo bi, dan xin la sa mu gu di ga ta to lo ta re dwe, MSG a chu mo lo wa ma ba we ma u. Tashi kanzile longwa ma tong ta wawu. Ta abjien, miyebele longwa ma bawe ne dwa damadre duri dwa se chaya baari. Dilu ya ta shi yek mohi ngawu gurang cha saabu ma yu jene soye no. Fong nambe, chao ngaa tong nya ngaa de ngaa ngaa ni de ngaa ni. Chao ngaa tong nya ngaa de ngaa ngaa de tong tong nya rogu. Fong ne piasi, test message bobi piasi, setoye ma yu nai ma jang tari ngaa ba la ya baari shi.
1: Kek papo kaya, dua lu vimu ku o, ti lo ti ta do kali puena ro, abe she e ni di do puso puze puena te, juni prape ni di da su siangye ke isi di na ro, adi te ni di li le da pa puena te, akwi chan ni di da me chode, te ke glo apro musi ni lo puena pre. Ali ke ta ni di na kasa po si na plo do puena ke, ti lo ti ta do su le ho ku o, bache puse le su siangye di li le, Tamu tate si na, telawa tate si na, apila cuy ni kari tuto, teke bu sileo ni du hi piya sina nye meyi na, apika ni du puna hinama singe ni du. Na tuto, dopo sopo si ale bai ni du, bu si, tia si, shi si na, asagya ni du nama ue ni du puna hinama singe ni du. Glima apra mo si nama, ahi ni du taka chuka bai ari kya manaro, kunya asho kei nama, doso ku o teke bu si, Leo ni di hipya khali si, pachepu le su siani di li le su le ho khali si, te su si du khali si na, te sobu sobe khali si na, e si mema media keni di na, si ne aplo du si, shapa ni di na, dro si, aketa ni di na, kisapo si ne aplo du si na ma, ame pahya e ni di puna, KECD aplo mui na ro, te to tia helu te ni di na bre. Ali shapa ni di upu na ro, o ni di do su te kepu si na ma, ase plau ku, te tro se o e ni di upu na ro, Abe sena sepo su chit ki si nama abe she e ni du tu do, pachepu si le su siya ni du tese de pe akwa ya yi nama, ala ju e ni du nama o ni du puna ki isi di na ro he ni di na bre. Tese o do do so pu te he yi nama, tab hiya le pe she to anye, do so pu si le o ni du ki pha ka li si na tese de pe su le ho ka li siya ku na, ali ke ta ni di na kutso po si na plo du pu na ro. Do kuru ti ke aplo mu si yi nama, Metatu, juni prapa ni di tesu siangye, KECD upload mu ina ro, tatu cha kui chani ka di teme chupui hinama sengye ni di na terwite kya jina bre. ASEAN upload mu ina ma, lime letu prapa ni ka di kli upload mu enye, esi tatu cha hi chani di arui kya jina, hisu te lupe si pa. ASEAN upload mu ale chuni ka di lu tetri nyaku ina, alim krometo miya upload mu si ina ma,